na gba omojo o ba po de ya pe go ana sa na pe de mo apo ara na mu wa be mo apo uwe wa re re na so da o re re na popo ta ma bua na ba ko be ro popo aro bu bu sada ha jo ko iwo na gba na.